0: tinggi wala. Elawan welcome. Garoma nga pahigar nga jagong. Respect the Banjilang Nation. Nga burungi nga ngaling nga jagong. The land nga yang bubugaya nga bunjam nga. Of pretty flowers nga yang burugaya nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyimburugaya nga bugurugaya nga jaramba yawa nga nga apapumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bogulbe, good thing.
1: Hello, we're Amel and the Sniffers, and turn that volume up loud because you're tuning into the garage on Bay FM 2482.

sa bagel muna. Your rally. Nga umumun. Nga dinamamun. Nga numbo. Bukuruga bago niyan. Nga gidebol. Nga banyala. Hello. Welcome. Nga wal mamalay. From the Gidebol Nation. Gumbaga Nation. And the Banyalang Nation.